unanijua mini number one. Control manonga zidani. Give flow amuonekani. Sabona ma kunjani. Aibo ay kidogo. Asubuhi kachai muoga. Aibo ay kidogo. Asubuhi kachai muoga. Sabona ma kunjani. Aibo ay kidogo. Sabona ma kunjani. Aibo ay kidogo.